0: pang-otoridad sa nagtago nga senador, matod pa ni Remulla, nga posibleng mohatag sila og reward money aron madakpa na ang senador.
1: Balita sa gawas sa nasod, paugnan sa kusog, human ni ini.
2: Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Balita sa kawasan sa rito ng nato sa Tire Queen at Goodyear Servtech nagkasubli na sab o airstrike o military forces ang inkwentro sa Estados Unidos o Iran bisan pa sa nagapadayon sa mga ceasefire talks. Matod sa mga taho, naglunsad ang Estados Unidos o layo sa mga airstrike batok sa drone control sites sa Iran. Human kayong adunay mga Iranian drones nga nagahulga sa barko diha sa mga sa Strait of Hormuz. Mitubag sa pangiran, pinagi sa paglusad og missile paingon sa US base sa Kuwait apan kini na intercept. Samtang nagapadayon ng tensions militar, doon naghihapo yung mga negosasyon alang kini sa posibleng 60-day extension sa maong ceasefire. Gikan sa DWR Dimple Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
1: Pambansa 2027, kini ang gikumpirmar ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma, aduna na sila'y koordinasyon sa siyudad sa Quezon kabahin sa sunod nga palarong pambansa. Sa umaabot nga pagtapos sa palarong pambansa 2026, mobiyahi ang delegasyon dito sa siyudad sa Quezon para itugyan ang pagduma sa maong kalihukan. Kahinumduman, nakarong tuiga ang naduma sa palarong pambansa mao ang Agusan del Sur, kundi adunay kapin sa 13,000 ka mga estudyanteng atleta ang misalmot. Usa dugang balita sa paugnat sa kusog ania si Leonard Simbit.
2: Salatat sa basketball, inilog gihapon ang defending champion Oklahoma City Thunder nga mudaog batok sa San Antonio Spurs sa deciding Game 7 sa Western Conference Final Series sa National Basketball Association kon NBA na ipahigayon karong adlang Domingo oras sa Pilipinas sa korte sa Thunder. Tungod kini kay napildi ang Thunder sa Game 6 91-118 nga mao'y nakatabla sa series. Kung ibase kini sa kasaysayan sa NBA, adunay 159 ka mga game 7 diin ang 117 ini ang host team maoy mugawas nga mananaog. Samtang sa laing bahin si Mitchell Robinson sa New York Knicks na injury ang kamot atol sa practice sa Knicks kagahapon. Naitabo kini sa unang practice sa Knicks human nila gilampornas ang Cleveland Cavaliers 4-0 sa Eastern Conference Final Series. Wala pa masayre kung kanus ang makabalik pagduwa ang sentro na si Robinson. Ang next na ngandam na og sugod sa NBA Finals din ilang kontrahon kung kinsa ang muraog sa Western Conference Finals tali sa Oklahoma City Thunder ug San Antonio Spurs sa kasamtangan nga nagtabla kini 3-3. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, giangko na sa aktor nga si Jay Cuenca nga doon na sila'y relasyon ni Rabia Mateo. Matod pa ni Jake nga ganahan kay si ni Rabia umikan sa pagkautukan ni ini. Siya ang nangita og mga pamaagi aron maila-ila yun niya og maayo ang nahiskutang aktres.
0: Bugti, 100 peso, itanis dolyar o mga salapis kalibutan ng mga gutlo ah.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 41 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 26 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 87 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 69 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 33 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 99 centavos. Euro, 69 pesos o 45 centavos.
0: Inyo na ba ating balita sa Tire Queen, Goodyear Servtech, your first stop in first class, tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan, Stabilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servtech. Ano mga pulong sa kalam?
1: Ang tawo nga nahigugma sa Ginoo, way butang imposible para kaniya. Tungod kay ang giya sa kahitasan, anaa kanunay sa mga tawo nga misunod sa iyang kabubuton.
0: O kadto ang nagbagang balita karong buntag nyo na pati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanon DYRD, usang ano sa Mr. Raychan James, o kang Gilbert Tulop. Ang itong at check on duty, mga sakop sa Diwa RD News Team, Arnold Lucas, Red Bull Forever.
1: Ugini, Sigli, Orkolio, ang friend mo forever.
0: Labing labas ang kompletong balita. Dennis DYRD, mayo buntag.
3: DYRD, gisanligan.

0: TTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang TTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang TTX 500.
0: TTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
3: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
4: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko

sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Genie Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
4: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
5: Ay, nak. Uy, umusta naman ka din, ha?
6: Salamat sa gasya sa Ginoo, ma'am. Makayol ko.
5: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center, Bohol.
6: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na pa ni mag-ipati ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
5: Ay, dako, yung kahit kausaban, nakpeteng yun ako ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'y kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
6: Mahay di ay, ma. Mahay ko di ay na maulang imo nga sinati.
5: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
6: Aba o pa, ma. Mahay ko ni unana. Dako, kitignabang na ito, ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
7: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
9: Drink responsibly.
8: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
9: Drink responsibly.
10: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa tatak Ventula.
11: Ako nga nga naniswa na ako do. Kasi po, ako'y dad. Tapoy kayo do. Dahil akong disposal. Lili kayo magawas. Dayon, akong ulo labad. Pero nakainom ko anak. Okay na akong Panginoon dyan. Sa itong mga wala ka katilawa na ito. Inyad yung katilawa ng inang. Dako ba sa dipekto sa inyong gawa? Dito, mayo mo.
10: Tatak, Petula. Di kasaligan sa katawan.

0: kumusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, Mari. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak Mari, no? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig Mari para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikat Mari. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba Mari?
1: Interesado ko makuha sa bug share Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa ka matawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
0: Sige Mari ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha Mari. O matayon Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Puholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the energetic Daddy's Zumba Marathon this Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services. Para sa atong mga suki, subog na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067, Series of 2026.
1: Nak, palihog ko sa akong haplas, be. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCCI?
2: Magunsa man ka dito pa.
1: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapon ning kalit man lagtukar ning akong arthritis, oy. Bata-bata ka man tako.
2: Ay, wa na problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
1: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulon?
2: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
1: Bita bangi ko. Kay mo-apply ko.
2: Bi, ang pinay mong phone.
1: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton para pod ko kantigo.
2: O sige, good. Paminawan ni.
3: Mga kaabag, anong taka-avail ang PHCCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglan ang Android na atong phone. O niya, adto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malalapil, apan ang form na makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one time password kon OTP. Kula na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibalon ang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman idiretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaakani nga ATM. Maura!
2: Nya, yeah, kuha ni mo pa.
1: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
2: Maulagi. Listo kayo basta loan.
4: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanuna.
5: Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko?
6: Pwede kayo mga kakiss. Mapa-love songs, upbeat, OPM, local or foreign. You name it, we'll play it. Bisag unsang kantaha, bisan unsang orasa. Saturdays from sign-on till sign-off. It's your choice, your playlist on KISS All Day Request.
7: Hello, Mr. DJ. Hi. Pwede ba ako mag-request? Yeah, yung pangkantang gusto-gusto ko.

0: healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
1: Maayong adlaw, Dok. Aslang ko pila ka lemon ibutang sa inadlaw nga tubig, Dok. Pwede daghanon. O ang liso sa kapayas, pwede kada adlaw, Dok. O niya daghanon. Okay, daghan kita pwede mahimo aning limonsito or kalamansi. Pwede ginagmay, pwede po daghanon, depende sa gikinahanglan. Diritas dinaghan. Ang limonsito or kalamansi. Ato aning paminawan, ha? Labi na for emergency. Nakadungog mo atong gi-post sa social media nga bata, gipaak o banakon. 14 years old, napatay sa banakon. Gikan sa pagpaak, naara sa mga 15 minutos hangtod 30 minutos. Pinakataas ng 30 minutos. Nakabsan, kinabuhi ang mga bata. Hilak yun ang taon kayong ginikanan. Ang sawa, the more magkadako, johinay mulihok. Pero ang banakon, bisag dako, paspas do kayo kayo mo dagan. Paspas do kayo mukamang. Bisag unsao ni mugdagan daw, astang dali aragyod ka niya mapsan. Ingana ang banakon. Now, sulay lang ninyo, kaya daghan ang kayo napakagbitin, kaning kalamansi ang gitambal, ang first aid. Labi na, panahon nga pagkapaak dayon, 40 kalimonsito ipainom every 4 to 6 hours unya katulo lang mag-inom. That is 120 kalimonsito ang mainom, mauna na siya'y pang tabang nga dili ka mamatay sa la sa bitin. 40 ka buok, inumon. Then after 4 to 6 hours, another 40. After another 4 to 6 hours, another 40 kalimonsito. So, daghang itang matabangan, no, labi na sa mga bukid-bukid nga nagapaminaw karon, limonsito. Mo na nga ayaw mo pahurot og limonsito, kumahimo. Mananom og limonsito sa iyong tugaran. Naamoy mga limonsito sa inyong mga balay para nga layo sa mga simbakulang, no? In kaso nga naay mga disgrasya, nakinay nakapaak sa inyo hanga murag ngol-ngol kaayo, la kaayo. Pwede ninyo mapainom aning limonsito. 40 ka buok, pure, walay sagol nga tubig pinangga. Okay? Sa ginagmay nga pag-inom, mas maayo, no? Nagdepende po na sa imuhang kadak-on, katas-on. So, bisa magsugod ka sa ginagmay. Ang imong pangutana kung pila ka limonsito, bisag isa lang ka limonsito pinangga. Kung pang-maintenance lang bitaw nimo, pwede tungas limonsito, isa ka limonsito. Tanaw ni mo nga medyo dako kag puson, dako kag tiyan. Kung mahimo, isa ka limonsito. Unya, kung gusto ni mo nga murag kapoy kay mong lawas, way gana ikaon, butod permiting tiyan, pwede ka mag-cleansing sa limonsito. Panalita na kay diabetes, maglisod kag libang, hubag imong atay. Unya, hugaw ang imong atay, hugaw imong dugo, hugaw imong kidney. Basta mailhan ni mo nga hugaw na ang imong kidney, hugaw imong atay, number one, baho kaginhawa. Mga bana, inyong pasimuta, inyong mga asawa, sa inyong mga ginhawa. Day, simuta ron ni day. Bisa sa akong yung toothbrush pinangga, di yun na mawa ang baho sa ginhawa. Kung hugaw ang inyong dugo, hugaw yung atay, hugaw ang inyong kidney, o hugaw ang inyong tinae. So, pasimot sa inyong mga anak, yung ginhawa, labi na bata, di gina mo limod pinangga. So, ang limonsito, kung gusto ni mo first 10 days mag-cleansing ka, pwede, tag-upat-upat ang imuhang inumon sa di pa kamukaon, ibutang ni mo sa isa or duha ka basong init-init nga tubig. So, katong nangutana nga ibutang sa inadlaw nga tubig, Dok, pang-maintain na siguro ni kay inadlaw raman, pwede isa lang kabuok. Ay, lagbutay ka sukal pinangga, ha? Isa kabuok or pwede po tunga lang sa limonsito or kalamansi. So, ay kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, binangga, makatabang na siya pagpa. Nindot sa itong mga paggaling, sa itong mga kinaon. Unya, ako yung painom doon, binangga, inom yun ta. Makabuhay, human pa ni hapon. Aron nga, layo ta sa mga atakis kasing-kasing. Gaan ang pagmata sa buntag. Dili ta, bikugan, matagadlawn. Unya, pag mag-inom, baya tawag Makabuhay Plus Herbal Capsule, layo kita sa mga kidney stone, layo ta sa mga kidney problem, nga naman. Siya magod antig balance, kasi ang makabuhay, kompleto siya eh. no? Naisay tigbalan sa acid o niya sustansya, nutritional siya. Niya, labi na nga, kung ang katong kusog kay muhagok, dapat maalarma na mo pinangga, no? Paim na na, human pa ni hapon, isa or duha ka kapsula. Kaya ang makabuhay, taas ka na sa antibacterial, antiviral, o uban ng mga pampaboost sa itong immune system laban sa mga daghang mga balatian.
0: This is Dr. Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Kiss Saturday All Day Request.
1: This is the new Kiss FM 102.3 Philippine Standard Time. It's 9:49. Well, we have a caller. We have a caller on the line. Kiss FM, hello. Hello. Hello. Kiss FM, hello.
2: Hello, hello.
1: Okay, okay. Hello. Hello. Hello, hi. Hi, sir. What's your name?
2: I'm Lito Nuluwag sa Amay San Isidro, Tagularan.
1: Ah, sa San Isidro. Ano sa name na to?
2: Lito Nuluwag.
1: Ah, Lito. Ah, okay. Lito Nuluwag. Alright. Ah, sa gaya kadapit na nawag Lito.
2: Alos nga San Isidro, Tagularan.
1: Sige, go ahead, greet your friends. Isa to yung mga kauban ni mong naminaw diha sa Kiss FM diha sa San Isidro, Tagbilaran City.
2: Adres sa my San Isidro silang sister Pile, silang anak Ag. Sa my barangay boy, ako greet ya si Manny Bumaata.
1: Kinsa pa?
2: Si sister Bumaata. Si Minda Bumaat o ingang yung silang mga anak na si Minche, si Nova, si Sina, yung mga sabi si Genjan, o si Red King at si John Linden, o sa ilang mga pakpok, si Kyle, si Alexander, alias Kung Kung, si Rex, si Inyong Sab Kang Siber. May pagpamina na lang dyan sa mga bumat family dyan sa Barangay Buloy. Mga lang po, DJ.
1: Alright, so Saturday man karon Lito, sa may kikabisihan ni mo diha sa San Isidro?
2: Lito, ga, pangyay, gikan, ga, trabaho.
1: Sige, pahuway sa Alanda Eka niya. Minaw ka sa Kiss FM. Well, yeah. Para mas maayo ka yung pagpahuway ni mo diha, unsa may imong requested song for today?
2: The song entitled Ordinary Song.
1: Okay, para kinsa man ni, i-shout out ang para kinsa.
2: Sa pinaka-beautiful DJ.
1: Para ako din ni DI. Okay, sige. Salamat, Lito. I-shoutout na nila po uban yung kanyang mga favorite song nilang ang Ordinary Song. Okay, Lito. What is your favorite radio show every Saturday?
2: Kiss All the Requests.
1: What's your song again?
2: Ordinary Song.

0: Sukan pa sa una, kabalutan nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.

0: This is the new Kiss FM 102.3 Philippine Standard Time. It's 10:39. Song from Kyla hanggang ngayon. Wanna say hi and happy listening to mga friends already, ha? Nanamina via Facebook Live. Yes, yes, yes. Hi day to Shirina Leroy. DJ Haley. Hi DJ Haley. Jo Zan. Shout out diri dapita kay gabagabaga ang kainit. Init day po dito. Hi day to Mac Mac Baldon. Hi also to Mom Nita Valderosa, to Conce. Shout out day sa Dutes, she's a Dutis or Dutes Apparel and the Hub at the Capitol Restaurant. Thank you so much, Conce, for locking in. Hi also day to Doris Kaluyong, to John Ray, June Ray Pinky, to Joe Martikong, and amino karon diha sa Sur, or sa malayo, Sur Cortez. Lanog-lanog ang Kiss FM diha. And also, harikash ag song ko no. Okay, sige, thank you so much for locking in sa Kiss FM, especially to Sherna. Amino diha sa Hong Kong. Sakto ba? Hong Kong? Gabagabaga, di po kuno ang init dito sa Hong Kong. Kuya, nagyod ang kainit karon kay mura na jud og kuan. Kung gabaga manggali didto, ang diri kay mura na ang kainit kay mamaak. Ano, nagpataba nag amigas kay mamaak naman uy. All right, a song back there from Kyla, mga Jamaicans and Jamaicas hanggang ngayon. Hanggang ning transition na ba mo? Ikaw pa rin ang mahal. Well, for you to know, this OPM singer and OPM track by Carla is so happy that her song Hanggang Ngayon is viral again on social media after content creator nga si June or si John Mark Goon use this song sa iyang mga videos. Kana bitaw nga mo transition bitaw mismo ako. Okay, grabe yun. Usag yun sa mga giatangan yun na ho nga transition na ni John Mark Goon. And grabe. Her song, Hanggang Ngayon, has officially achieved the world domination after experiencing a massive global resurgence on social media. Kaya ba ba mga Jamaicans sa Jamaicans? Ay, nalipay good kayo. Oy, kisa good po hindi malipay, anak, no? Abi ko na daw ni Kyla sa yung interview after the pagawas or pag-release ko daw niya nga song. Ani nga song? Abi na ko nang mamatay ra ko no sa airwaves or sa kuan. Pero this 26-year-old song, Hanggang Ngayon from Kyla, has successfully crossed over to international audiences in countries like Brazil, Spain, Portugal, China, Vietnam, and Indonesia. Kay tungod mong gud sa ka-viral, mangod ani ni Mark Jun Goon. Jun Mark Goon. Ginasundog na iya ang mga iya ang videos o iyang content nga mo transition. So, ginasundog na sa mga Brazilian, gina dito sa mga Spain nga. So, content creator. As in, na-shock ngayon. Pero ano, you know, hindi yung kakaingon yun, no, nga, kanabitaw. Bakit hanggang ngayon? Kanay mong gibuhat, mo impact na siya dayon or na siya yung result dayon kayo para ani o pwede na nato na siya matandi sa in real life para ani o wala nag expect si Kyla after sa pag release ani niya last two ta I think maato lang ko no kay 26 years old man na siya nga song so pag release ani in the year 2000 wala siya ning hit dayon as wala siya ning impact. Tiyaw ba na, no? When, after 26 years, it's a global hit. So matanding yun na to. Kaya in every sacrifices, in every hard work na to, makaroon mga Jumegas and Jumegas, di kayo din na siya mo impact after a year, 2 years. Abot pag yun, yun na, gani ka sa business, gani ka roon. O di yun na siya mo impact o kuan. Minimum of 5 years. Or come what may. Kasi din na in the next 10 years, di ba?
1: Ikaw pa rin naman.
0: Mo iconic. Mo world dominate. And then, matutpat sa interview po ni Kyla, grabe kayo ko na yun iyang pasalamat dyan ato ang content creator na si John Mark Goon. For using her song and then karoon after 26 years, it's already a world domination. Pag tinood yun na nag-iingon nga tuloy-tuloy lang. So yung laban lang gyud. Kay muabot ra gyud ay nang atoang point, muabot ra gyud ay ang atong panahon nga ihatag sa Ginoo.
1: Aking minamasdan.
0: Blessings like makaingon jang unexpected. Abi na nimo, wala na to siya pero
1: dati ka
0: 15 years ana day mo impact. Ana day mo trending, ana day mo. Pero ako po no, ang kunyon ko. Sa akong personality yun, sa akin yun, makaingon sa akin, ano di mo ko consistent, uy. Pero na-inspire yun ko, ani, promise. So, na-inspire yun ko, ani, ni Kyla. I hope mga Jamaicans and Jamaicans, kato mga hardworking people, mga hardworking na to, nga mga kakis, nga mga Jamaicans and Jamaicans. Let's reflect and assess or atong i-reflect gyud ka to ang self, no? Yung put galing 26 years ng world domination ang song ni Kyla. And wala tay right gyud ay nga mo reklamo nga kita 1 year pa ang atuang pagka hardworking. Kunyo sa hay 3 months pa gani, no? Kapoy naman, oy. Wapagani ning abot og 1 year, wala na nga itong pagka-consistent. Ata na lang yun, ato na lang yun kung ano na nga ito ang self nga. Sige lang, next year, basig mauna ni. Wapagani ning abot sa next year, sige lang, next year, mauna ni. Ang importante, nangugat na yun ka.
1: Kailan ba?
0: Because blessings will come unexpectedly.
1: Nang tunay.
0: And then blessings will come nga kana gyud wing wala na gyud bitaw nimo gi-expect, mao gani unexpected. Wala na nimo nakalimot na kasi mo pag-ampo. Kay sometimes gyud no, ung wala na lang imo na lang gi-make it in a habit. Imo na lang gihimo na lang imong self nga mao na gyud kanunay nila, trabaho lang, laban lang gyud. Nara gyud ay one day on one person ihatag sa Ginoo, that person or that day nga mahimo na siyang instrument that will make you a world domination.
1: But hanggang ngayon,
0: sige lang, makakita lang kita at ng tawhana, anang butanga, anang circumstance, anang opportunity nga kanagidi ay giday ni mao nang tuloy-tuloy lang kay dili good. Grabe ka motivational kay ni oi. Dili gid siya kuan. Dili na to makita ng tawhana or that opportunity kung a year after, 2 years after mo quit na ta. Oh, grabe na jud kayo ka motivational speaker na gid si Ox. Ito no, oh, ato na lang ikuan pareha ni Kyla. No, content creator like from Brazil, from Portugal, from Spain, Indonesia, from Thailand, ginasundog na. So, ang hanggang ngayon, it's a universal na gayud. Sige, oy! Diyos ko, Lord. Ako lang gina-pray sa kong self, no? Lord, help me to be consistent. Always remind me to be consistent. Always remind myself nga na iyong to have more perseverance. And for sure, nagi yung mga nakadungog karon nga pareha gitag prayer. Para basin dyan, maabot na punta sa punto nga more ta si Kyla. Dili sa Kyla nga ka. Oh, kung singer ka, mao na to ang gina-inspire. Ay, gina-inspiration. Pero, kaya yun ang pag, kung ano lang yun, no? Laban lang yun. Bahalag kinsa itong kas... sige lang gitag laban. Kinsa dyan to ang kasumbagay, ani. Go girl, alu, mga Jamaicas and Jamaicas. This is Kiss All Day Requests, playing nothing but your requested song from sign on till sign off. This is still your Jamaican air na si Hailey, ang ubos sa higala nga kanunay lang magpaubos. Muna gingon nga i-up sa kupi. Hanggang ngayon, bye Kyla.

0: KISS FM 102.3 Philippine Standard Time. It's 10:52, so we have a caller on the line. KISS FM, hello. Hello.
1: Hello.
0: Hi, good morning.
1: Good morning, po.
0: What's your name na to?
1: Si Mami Piday.
0: Si Mami Piday?
1: Piday, bye.
0: Unsa ma'am? Si?
1: Mami Piday.
0: Piday. Sakto? Piday? P-I-D-A-Y?
1: P-I-D-A-Y.
0: Okay, sige. Mami, asa mandapit na nawag si Mami?
1: Sa Tutulan daw eh.
0: Uy, sa Tutulan daw, Wisneyland. Kasi mga kauban ni mo na minaw sa KISS FM 102.3 da sa Tutulan daw, Wisneyland.
1: Daghan man ni Ari sa mo ah.
0: Oh, sige, mahalag daghan. Mas maayon nang makuha na ron. Why mahiubos? Kinsa man ang nagsabat-sabat ni mo diha, Mami?
1: Dula, galing ko. Nanguan sa kuko, naghingo ko.
0: Ay, nanghingo ko while naminaw sa KISS FM. Kumusta man imong Saturday? Okay lang ba?
1: Okay na, manaman ko pang laba.
0: Ay, bitaw. Ting laba, yun bitaw og Sabado. Nya init bitaw. Nami kayo maugaga yun. Di yun, manimahong tunog. Okay, Mami. What's the day mong requested song for today?
1: Ha?
0: What's the mong requested song?
1: Himayang Nahunlak.
0: Himayang Nahunlak. Unsa din ang himayaang nahunlak man. Giunsa man din ang nganong nahunlak man. Anyway, Mami, parang kinsa man ni, nabakay shout out?
1: Oh, shout out ni Mila.
0: Ni Mila, parang sa iyaaning nahimayang nahunlak.
1: Mila Landing.
0: Oo, kinsa pa?
1: In the grave. Auntie Marga.
0: Yes.
1: Iba, Rude. Ayan, og Cecil sa Tumago.
0: Wow. Sige, maura to?
1: Napa.
0: Ay, napa di ay. Ngun bitaw ko.
1: Junior Renato, Judian.
0: Oo, kinsa pa, go.
1: Rimrin og Dodong, Saloon. Mana.
0: Ay, mana. Thank you so much, Mommy. What's your favorite radio show every Saturday?
1: All the requests.
0: What's your song? Yes, what's your song again?
1: Himayang Nahunlak.

0: is the new KISS FM 102.3 Philippine Standard Time. 2 minutes to go before striking 11. Song from, or it's a song requested from our friend who has said, Tutulan daw isa si Mommy Pidai. At naman na palihog ng mga himaya nga nahunlak.
1: Ingun sa gimino karun.
0: Ang mga himayang
1: nagko.
0: Gipatay pagbiya. Bitawoy, thank you so much for locking in sa KISS FM 102.3. I got here another requested song from our friend. Kina Jumegahan, kina Gwapahan, kina Sexyhan. The most in-demand host sa Bohol, Tagbilaran, Satay. Si Nesty Balukan. Padong ko na siya wedding. Sana all, everyday ang booking. Pero muagis ako na daw siya og prenatal. Palihog ko naman, may pa-prenatal ko na daw na, ma'am, kay murag dugay-dugay, nagiwa pag-iapon kagawas. Thank you so much, Miss Nasty Balukan. Padong ko na siya wedding. Asa ka dapit maukuan, ma'am, inyo, imong wedding. Basig na late na ka, ha? Waran lagi ka pa, ma-late lagi. Sige, oy, para mas ganahan ko na daw siya kayo mo drive pa doon sa iyang wedding reception venue. Iyang kanta. Para sa atong ispiso nga higala. Na si Nesty Balukan, isang sulyap mo. Song from 143. Right here on the new KISS FM, this is KISS. All Day Requests.

0: Uy, Mari, may ganun ang kamutungaoy sa itong cluster meeting ganina na ikaw raman ganit itong nagpahinom-nom nako.
1: Ay, Mari, dito ko sa BWI, oy. Nagbayad ko tubig ba dito? Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad. Waman ko na ko mabantay eh. Nadyo naman di ay karong adlawa. Niya ba sig maputlan nun niya ko ba? Haso, lakaayo.
0: Tay pa, Mari, ha? Wade ka makibaw. Apoy di man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
1: Sagod eh, Mari. Usay, usabot pa sabot ni mo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners, Mari, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Mari?
0: Ikaw, Mari, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Mari, dadon og ipresentar ang bill sa BWI nga imong bayaran. O dawato nila, Mari, katurang bill ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghama na ito og kapilian, Mari. Nandi na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
0: Naapag yun, Mari, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa Land Bank o sa Security Bank. O mahimo sa, Mari, sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pinatasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa Land Bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mutransa ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Kaya di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
1: Radya ka, Mari. Mau ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
0: Ito takot ay na. Tinuod na, Mari, oy. Nindot kayo. Wala naman gani na nga akong gibuhat ron. Wala sa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kumabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawaran ko ng ilang programa sa radyo, Mari. Isigyan ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI para paghatag udog ang servisyo para mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa mga tinuod nga bayani.
1: Kapin sa napulo katulid na ko nag-security guard. Bisag asa i-assign, okay lang. Kahit trabaho lagi atong gipangita, aron mabuhi ang pamilya ug mapatungha ang mga anak. Sa panahon sa akong duty, aron dili magduka ug pirming lagsik sa Kiss FM, ang music.
0: Kamo ang tinuod nga mga bayani. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ka ng product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot, good na siya. Proven at tested na quality product, good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Nak, palihog ko sa akong haplas, be. Sakit na puning akong tuhod. Moadora ba ko sa PHCCI?
1: Mag-unsa man ka dito pa.
0: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa puning kalit man nagtukar ng akong arthritis, oy. Bata-bata ka man ta ko.
1: Ay, wa na problema. Pwede man good kang mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
0: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulon?
1: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
0: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
1: Be, ang pinay mong phone.
0: Ay, ora. Tudlo lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
1: O sige, good. Paminawan eh.
2: Mga kaabag, aron ta ka-avail ang PHCCI mobile loan application, mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglang Android atong phone. O niya, add to ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one time password kon OTP. Kung na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibal unang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaaka ni nga ATM. Maura!
1: Nya, yeah, kuha ni mo pa.
0: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
1: Mao lagi. Listo kayo basta loan.
3: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
4: TTX 500!
5: Ano sa Janice? Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
4: TTX 500!
6: Kapalit sa mga butika.
7: Bad!

This is the new Kiss FM 102.3 Philippine Standard Time, 4 minutes after 12 noon. Kumusta mga Jamegas and Jamegas? Nakapaniod to na ba? Busy na ba? Or unsa man sa gikabisihan, busy na ba hikay-hikay? May basic busy na og kaog paniod to. Well, whatever you're doing right now, just keep us in your background. This is Kiss All Day Requests. This is your Jamegonier na si Hailey. Ang ubos sa higala nga kanuna lang magpaubos. Managingan niya i-up sa kabe. Yes! Yes, yes, yes. I got totohanan na. Sa bitaw na Sabado, pero mag-relax, lami pa, lami on taong maayong magpa mag-release ito ng mga stress or mulaag sa family, mulaag sa mga kids. I-date niyo imong uyab or i-date niyo imong asawa. Well, well, well, kung sa manggani mo dihan sa mga inyong itinerary for today, make sure spending it with your family and friends and to the people nga nagmahal kaninyo. Nagmahal na to. Yes, mga Jamegas and Jamegas, I hope you're doing fine. I hope you're doing good on a Saturday. Para at least you feel good on a Saturday, maabuhanto na siya sa Sunday, and then you start your week with good heart, peace of mind. Bahala lang, laban lang gihapon, pero at least you need a break gayud of all the things that are stressing you out. Because bitaw, you know, kung Sabado or Domingo, maorganay pang pa. Hindi naman good po mo mulaag ta sa kids, sa mga family ni mo, or kuan nga dili mo, dili need mo gasto. O, prahaan ng mulaag sa dagat, magpadagat sa lang. O, da, palit lang tagturon, nga balig na po kabuok. O, pwede na pang snacks, sa doon need to sa dagat. O, na sobre na sana, kalapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag. Buhay ko may twin na dati-rati, di ganito na kaligaya. Pwede pa na, pwede rin na siya. Pasakay, malingaw, makapawala sa mga stress. Para brand new week. Need yun na itong reset sa ato ang akoan. Sa ato ang mind. Diba? I hope you got some reset. Para malingaw. Para at least happy to start your week. On Monday. On Monday. Yes, mga Jamegas and Jamegas. This is Kiss All Day Requests. Play nothing but Chirico's song from Sign On Till Sign Off. This is your Jamega na si Hailey. I-upset ko be right here on the new Kiss FM 102.3.

0: pagkuan sa akong pagkatulog sir, nindot kay akong tulog. Mm. Nya akong lawas nindot kayo nya. Imbis nga sa una naguan ko, nag-UTI ko, nindot kay ako pangihi. Nindot sa pagbawas sa akong kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay pres ko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: DTX 500!
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yung DTX 500.
4: DTX 500!
6: Pumalit sa mga butika.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa Tatak Ventura.
3: Anyano, Albinica, sitintesize na akong igado. Hospital mangug ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yukumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang kukanti ko mula kao. Di na nga ni ko katimaan nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abkit.
2: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
5: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pa gani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: at you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19. Win.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Dr. Edwin Ventula, pagsalig sa tatak Ventula.
5: Anyano, Abrinica, 76 na akong igadok. Hospital mga ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yung kumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang kukanti ko mula kao. Di na nga ni ko katimaan nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtik.
4: Tatak Ventula, ikasaligan sa katawan.
6: Hello mga ka-MXP! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
7: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako galing suon, nung gamit na siyang MX3. One time, ako gihilantan. So, yun akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog? Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murag maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murag ako mga client na akong ipamake-upan. Kinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
8: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
9: Bisag asa kadapi niining kalibutan.
8: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
10: Balik sa Bohol.
8: Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
2: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
5: Hoy Marie, may ganun ka mo tunga oy sa tong cluster meeting ganina. Nga ikaw raman gani tong nagpahinom-nom nako.
6: Ay Mare, dito ko sa BWI oy. Nagbayad ko tubig ba dito? Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na bayad. Waman ko na ko mabantay eh. Nga diyo naman di ay karong adlawa. Di ba sig maputlan nun niya ko ba? Haso la kaayo.
5: Tay pa Mare ha, wade ka makaibaw. Nga pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
6: Sagod eh Mare, usay but pasabot ni mo sa payment partners ba?
5: Ang payment partners Mare, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
6: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba Mare?
5: Ikaw Mare oy, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan Mari, dadon og ipresentar ang bill sa PWI nga imong bayaran. Og dawaton nila Mari, katurang bill ha, nga wa pa mulapas sa due date.
6: Ah, naghamad na og kapilian Mari, nga di na kinahanglan mo adto pa sa BWI office.
5: Naapag yun Mari ha, pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Mari, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede nasab nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga app sa cellphone, kahit na kinahanglan na mo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang bayad centers.
6: Radya ka Mare, mau ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
5: Ito takot ay na. Tinuod na Mari, oy. Nindot kayo. Wa naman gani na nga kong gibuhat ron. Panasa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kumabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawaran ko ng ilang programa sa radyo, Mari. Isige pa na ilang balik-balik. Kagihin mo na sa BWI para paghatag udog ang sebisyo para mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayran.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Sukad pa sa una, kabanuto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
3: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
4: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
5: Escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: College Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill. It's not just a restaurant. It's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-7
1: 13785-80-0998-980-3436. Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimmick-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako kong isuon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, mamulo ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3, and then akong giinom pag-gabi, eh, pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, lamin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw, at tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, marang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Marang ako mga client na akong ipang-makeupan. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
3: Time Jig is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix, ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herb ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit og kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi og walay puas nga paglabing-labing. Ang Rise and Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika og authorized resellers nationwide.
4: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay og makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote og duhat nga gipurma sa tablet para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.

0: Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill. It's not just a restaurant. It's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
1: Nak, palihog ko sa akong haplas, be. Sakit na puning akong tuhod. Moado ra ba ko sa PHCCI?
2: Mag-unsa man ka dito pa.
1: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa puning kalit man nagtukar ng akong arthritis, oy. Bata-bata ka man ta ko.
2: Ay, wa na problema. Pwede man good kang mo-apply og loan sa PHCI sa imong mobile phone.
1: Kadungog bito ko, ana. Nya, pwede kong mulun?
2: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
1: Bita bangi ko. Kay mo-apply ko.
2: Be, ambi na imong phone.
1: Ayaw ra. Tudloy lang ko unsay buhaton para pod ko kantigo.
2: O sige, good. Paminawan ni.
3: Mga kaabag, anong taka-availa ng PHCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglang Android atong phone. O niya, add to ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one time password kon OTP. Kung ana lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman idiretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaakani nga ATM. Maura!
2: Nya, yeah, kuha ni mo pa.
1: Ah, so good. Nagani kong apply.
2: Maulagi. Listo kayo basta loan.
4: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
9: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
8: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga
10: anak. I have EXL
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
14: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
15: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: The flowers are the witnesses in Curatong Massacre.
1: Ay, Curatong Massacre. Ang akong ginong saksi ni Kabulakan, Curatong. Ang sa magkuratong, anak.
0: Saksi, witness.
1: Witness. Sige, sige.
2: Saksi niining kalanggaman.
0: And the birds are also the witnesses and Viscondi Massacre.
1: Hoy! Isa ba lang ang Viscondi lang masin ito yun? Kunan, ang akong yun, kalanggaman. Dili Viscondi. Sa mga
0: saksing kalanggaman, the witness.
1: Basta witness. Ito
2: ubos

0: kana.
1: Under that big mango tree, there it was born into maternity.
0: Ala, maternity na po!
2: At hindi mo, ubus niya itong dakong kahoy, dito matawa ang kaloong na maternity niya ay.
3: Maternity si Mantigol.
1: Tila na imo ay, imo mapaligihag ko, bre. Nga, daghan na mag-maternity ron. Imo pag yung paan ko, desto sa paan, desto kugnan. Daghan na mag-maternity, eh, maternity na good.
3: Nala, sige.
4: Mitabon ni Adto ang
1: kangit-ngit. Oh. And it was covered by the darkness.
4: Kay gidaguman man ang langit.
1: The sky is very foggy. The sky is very foggy. The helicopter cannot land the walwal because very foggy.
0: Hey.
3: Helicopter na po, nagkakitawa ng mga tao. Very foggy, helicopter. Ang bitabo na ito, agangit-ngit. Gidag-uman lang, helicopter na ya.
1: Gidag-uman man kaha.
3: Unya,
1: foggy, di magadunggo ang helicopter.
3: Sige.

0: Oh, sa to, taas man.
1: Sumagot ka maminaw. Taas man. Bangingon, unya kalit ni hila ka. Ang butlano na unsa ba? Natahap ka sa akong gugma. O, sige.
0: Ah, din sa din liyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
1: Ah, yeah. Hindi ba sila?
2: Tuhu iu akong pinili.
1: Okay na.
0: Please believe me, oh my selected.
1: Sige, sige.
2: Pag-utlan ka ning kinabuhi.
0: You are the boundary of my life.
1: Okay, okay.

0: I promise to heaven that yours is the lovingness and mine is the painfulness.
1: Okay lang.
2: Kunang suga sa kapalaran.
0: If the light of the horoscope.
1: Uy, horoscope. Horoscope na po. Inyong kunang suga sa kapalaran. Suga ba ka? Suga nga si Gaba ka na. Okay, suga niya. Horoscope di ay.
0: Unsa man day in English og kapalaran.
1: Kapalaran? Horoscope. Ito
2: ka. Mapalungad ko sa lubnganan.
0: It will brown out into the grave.

0: Above your grave, please don't forget to planting rice.
1: Oh, niya?
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory of Magsumban.
1: Oy, ako. Lapid-anang kanta dyan. In memory of Magsumban. Ano man? Ano man? Naglapid ah. Isang man, oy.
0: Ikaw may nagkanta.
1: Ano? Ang ako ba? Above your grave man to. Oh. Ano niya? So, no. Ang sa'yo tingin please don't forget to planting rice.
0: Oh. In memory, Magsumban kay ikaw may nagkanta.
1: Oy, ikaw ay. Kana na bang nag-compost niya na kanta, ha? Kato si Anhing Mingoy Lopez? Namatay na raba. Hala, kalago ka nito.
0: Uy, so may labot ako. Nga igura mag-translate.
1: Pura mag-ibinuangan mo yung kanta.
0: So, ibinuangan nga mo mga ipa-English. Hindi na English na. Akong English, uy, sabotable these people.
1: Oh, mo yung Englishan?
0: Mauro ko to.
1: Uy, may paipag-uuban na kakanta ako. Juwit na lang ta. Ay nalag appeal yag. Translate. Juwit na lang ta. Sige.
0: Juwit na?
1: Oh, us muna ta.
0: Sige.
2: Tuhuy o akong pinili. Bakit lang kami pinabuhi? Isa't puhuy.

0: ayaw kalimot pag ibok niya ng itong na mga sagbot. Uy, hala. Hala, kalagun ka, ana. Ano imong gibunoan yan?
1: Kalagun? Toro dito po,
0: ha? Uy, ba itong imong wording? Sa ibabaw, sa imong lubot. Kalimot pag ibot. Ay, ano itong na mga sagbot, hala?
1: Ah, imo lagi lang dito. Wag mo labot nga, na.
0: Kaya imo na, we.
1: Nagsulo ka di, ha?
0: Usba, usba.
1: Usba mo to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige.

0: gana, pamina mo bayo. Nindot ganing tingog, ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Dapat niya, oy. Mga igala, ayaw mo ka Tony Max kay Butbuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Mistiso ko. Kana siya, bisaya mo lang na.

0: menghapon.
1: Hoy, pre, unsa mo nang nagigiras menghapon? Pataka ka man, ha?
2: Hindi, ang nang litra, tapos nungsunog lang kunin mo.
1: Nungsunog, wapang nihapon ito panahon na.
2: O panahon pa ito sa ibang uyuan si Limahong.
1: Ay, panahon pa ito sa piso pa ka.
2: Ah, may paatong uson, irakinol na ito.
1: Irakinol na ito, arong madali, ha?
2: O sige, arong malagre.
1: O sige.
2: Okay. Okay.

0: Ah? Usir dako. Ha? Patak-taka magagdako, dako.
1: Imo ra man litra dia.
0: Imong litra patak-taka magagdako, dako.
1: Imo na.
0: Dobi dako dai. Ah!

Upo ko na ako, buang ko na ako. Wa ako mahubog, nagsalimuang lang ako sa panumpa sa kababay nga matod pa niya. At tuda matapos ang iyang gugmang ato sa lubnganan. Apan di ay, gitampok ang akong buko-buko, o gani apakining saman, samad kini nga halos ko gani ikamatay. Kundo na kay kasakit daw sa kamatay.